0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha?
1: Aw, aw, aw.
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, baspital aku.
2: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.